0: bokki ba tay di woy liggey bi nga xamantene ñu ngi koy amal ginaaw bu ko ba ndigal li joge ci serigne touba cheikh mohammedul muntaha al bashir mudi bis wote bisub khasdak al qur'an tay nak ñu nek fi nga xamantene moy bass bi nga xamantene serigne am satou mbake mom serigne soyou di ñaan suñu borom yagal ko fi te wër fofu la nek fi ci penku juma ji ñu fekk fi mbolo mi ma sha Allah takku lol wuyu ci waye tamit di dundal ndigal li comme niko serigne bi bëgge mudi jang al qur'an jang khasda ak sikkar tay nak ñu tok ak ki nga xamantene moy serigne abdullah touré mu nek kenn ko xamantene ragne nañ ko ci khasida yi ñu gis ni mom tamit bokku na ci ñi nga xamantene yëkke nañ ay xass def ci bass bi ginaaw bañ ko nuyo rek dal di koy jaar dal di koy bayyi rek mu wax ñu naka la dundé li nga xamantene moy ndigal li ak niko mouride di topé Seigne Abdoulaye ñu ngi lay jaaru baax di la nuyu di la jox sa wacc way ñu gis ni tay ñepp dal dinañ tew fi ci juma ji rawati na fi ci penku bi bass bi nga xamantene Serigne Amsatou Mbake moko jité ngir dundal fi li nga xamantene moy ndigal li mu di jang alcorane ak jang xass da taxway mouride di ak yeen naka ngeen ko dundé
1: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amna luma def lumay beuy yu ngama fekk ci ma wayibou rek ma tambale fi fika unadi kullal bilad lisil hibadi banil khimay la serigne joxan wona rew yep jamelen ci borom jami mom mi nga xamni moy tabax kër yep khassida gi yim ko waxe won nak lolo waral serigne bi wote wat di yassal wote serigne ba rek khassida yi nak moy li nga xamni ni mom la serigne bi bayyi mo don ay tankam ko ca jaar yang ci metti mo xamni mom la serigne bi metti won ndax amul ci jamono lola waye mana wan ni la li serigne be ko def ludul khassida yi juma ji la fi def lu kon khassida yi la fi def ci la nek ni tam buñ ko wote tay serigne bi da jefandiko fi ka mahawtu ma khat janaytu fi ka takhaydu khairana may ci yow yonante bi la yalla faré lepp luma toñan waye ci lay sako avancement la serigne bi beugal ñep daw bamako wote taran na lol lepp jeex mu wote wat den bimu daatan ñew rew mepp toy kon nun ñi fi ne ñep da ngay xamni kon amna nu dimbalul sayr ak lu batin te xasside yenu ko may te monu ko may bolage xana bu nu joge fi dal kenn ku ne la xasaay wat jaarat ci yoon wi te len jenen wax judul ji nga moytu ko wa salam
0: ndaysan ñu gis ni bi moy ñaarelu edition bi daw cheikh mamadou muntaha da dakay wote machallah mbolom bayiko fu nek ñew ren mu wote ko waye mu nek une semaine avant ñu diko jang ba tay mu nek bis bi nga xamantene ci lañ ko wara tej ñu gis mbolom mi ni mu bare tay bo ci doon jangat ci taxaway bi ak mouride yi ni ñu jëfé ndigal li
1: waaw lool lepp day wone reyaayu magal gi ndax man señ abdou mi naaw nako duma wax ci ludul magal waye ginaaw li waccaayu magal la reyaayu magal gi la señ bi wone li magal rek lay am fi señ bi nak legi bëgg manam noné ñu dundu magal ga ñuy dundu magal di wéré man néma ko baxo dundé la sëriñ muntaha bëgg ñëpp di ko né dundé bu ñëw lu ñëwate day gëna reuy sëriñ bi lu mu woté day melni nit ko taxaw so déwé né buy woté wat na dal na ay dalam tollu ci mom né la bisub daw bay tollu ci mom bis lu ñëw ëpp waaw sëriñ bay jaxata nak da waxan xam nga sëriñ bi Touba la tuddé aljana gudé ki beccëk lu ñëw jak norakum nawéti lu dikk dakk morom ni la aljana mel
0: batay di woyal liggey bi ak kenn ku bok ci jeewrinu ahlu khasida ñukay wax serigne khadim thiam mom ya dootu ñu leen ko presenté don na jambar ci li nga xamantene moy ahlu khasida gi rawati na bay taxawal fele ci bisup ngaay ginnaw bu mu jalle ci lu yagul dara ñu fekk ko tay fi ci bir basup serigne amsatou mbake ci woyal ndigel li serigne khadim ñu ngi lay jaaru baaxa baax di am mbekté nak fekk la fi waye di la laacc naka ngeen dundé li nga xamantene moy ndigel li serigne bi wote mu di jang alcorane ak jang khasida ak tuddu turu yalla fi ci penku juma ji ngeen fekk ci serigne amsatou mbake
2: billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim no gi siare mbokki talibe yeb kep ku ñuy gis ni lay siar ndigal li nak mom nin ko dundé wésu wut manam am ci mbékté ta ci te gën ci sattat Seigne Touba rek gën daat Seigne Touba ndax lér nan ni ku ñu fi tay li nga xamni Seigne Muntaha suñu borom ndegal nako ku ñew fi tay rek mom xam nga lolu kon nak lolu dañuy sante Seigne Touba ci bimu ñu fekke ñu and ñu and ak mom suñu ñu and ak liggey bi suñu jëriñ ju bax ji Seigne Amsatou Mbake diko ñaanu suñu borom yagal ko fi te wérul ko dund gi dal wessul sante ci Seigne Touba bu baaxa baaxa baaxa baax ci ngeel ben ba ci muju rek lolu dal moy dund gi
0: Seigne Khadim bo ñu doon natal tollu way bi ginnaw bi nga xamantene daw serigne bi wote nako waye ren tamit nga gis ni nga xamantene non la ko wote mu wote une semaine avant ñu jang khassida ak alcorane ba ci tay ji di altiné ji ñu war ko clôturer ak bisu khassida bu mag bi digënté daw ak ren ci tollu way bi nga xamantene bis bu am nako
2: waw tollu way mom gu fi ñew bu ñëwé xam nga ni Seigne Touba tank kanam la amul tank ginaaw ku fi ñëwé xam nga ko yaakaar na yeren ji ci la waccay yu gëna gatt waye nak suñu jambar ji Seigne Amadou Mbacké bimu koy wax dañi jamp na waye nañ fexé ba jampi ko mu ju feñ nañ fexé nañ takku ba señ bi nim ko bëggé mo amé ko ni ku ñëw fi xam nga niko señ bu bëggé amé nako nu koy ñortam
0: ginaaw jangu xass dag alcorane gi tamit ku dugg ci tay ci bass bi gis ci berné té wax nga ko ginaaw bi jamp gi nga xamantene bis bi jamp nako bi gu señ woté waye ku dugg rek gis xéewal yi ma sha Allah pastef bi ci mu ci mouride andal rawati na jël ci sen adje diko ci def pour xéewal yi yépp mëna jappané ci bis bi
2: waaw lolou señ Touba mel nono señ may jaxata dañ ni mbolém fu ndank ban nat nga dal gis fo fele nat señ Touba mom niko señ Aliou Diop waxé rek mom lu mu bëgg rek day am mom xamul bisum Seigne Touba xamul jamono ju naxari kon ku ñew fi xewali xew gis xewali xamni Seigne Touba mo mel nonu Seigne Touba mo mel nonu mom lum soxla rek day am waaw mi ngi non sant Seigne Touba baax rek
0: jerejef taxat jerejefati Seigne Touba wayelat liggey bi batay fi ci bir bass bi nga xamantene mo nek ci penku juma ji Seigne Amsatou Mbacké mom Seigne Soin bu yalla yagal ko fi dal di koy jité ñu fekkat fi kenn ci jeewrin gi di Seigne Aliou Diop nek jeewrin ci ahlu khasida buñu tuddé ahlu khasida buñu woté lu jëm ci khasida rek yaakaarna buñu né Serigne Aliou Diop torom ñepp dinañ ko ragné ñu fekk ko fi tay ci bir bass mom tay mu tok fas yéné and ak mbokki talibé wa andu ko Serigne bi di dundal li nga xamanténé moy ndigal li di jang alcorane khasida Serigne Aliou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di am mbékté nak bu baax baax fekk la tay fi ci bass bi bayila nga nuyo wayé ginnaw bo nuyo nga wax ñu rek tollu way bis bi ak dayu bi ak wa ahlu khasida naka lañ wajé bis bi ak naka lañ ko dundé tay
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa bam de xamna bis bi de mom bisu mbekté la bisu banex la ndax am mourid gen ben aljo lo am ci kaw souf moy xam bëgg ak Serigne Touba yalla may ko tawfiq ak mu def ko té li bëgg ak Serigne bi sant nako wala bi katanul ban man ko def nim ko bëgge lolu nak mbekté la mu reey ci mbolé mourid bi waye rawati na wa amul khasayit mu melne tay beugug Serigne Touba mo tassi ci penjum Touba mi ndax Serigne bi de mom doomu adame liñ xam ci mom ci ak beug wessuul yalla akub yonentam ak alquran ak Touba ñent yi la Serigne Touba beug amul juromel Serigne Touba jurom yi rek la ñent yi rek la beug amul juromel Serigne Touba genn beug la am moy yalla lako ñaarel moy yonentibi sallallahu alaihi wasallam lako ñettel moy alquran waye lako ñentel moy dekk bi di Touba Seigne Touba wote fi ci Touba muy ben wote fi ñangum alquran wote fi ñangum khasaayit wote fi turu yalla ñangum khasaayit moy yonentibi sallallahu alaihi wasallam turu yalla yu moy yalla alquran ji mi ngi ci

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbir yi nekk fi dan leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxe armé leen ne ko ana no def ak mbir mi daal ni tedd fi

am nataalu wet mag bu doon xëccoog ay pël suuf sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nangu suuf sa ca pël ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nanguwaale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk

0: lu neew lu tor luma ci xam xawma azakay azakam yalla xamone rek lu mu don dana la wax fonk sunam li tax mu don ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu ya latifu salli abada ala allazi bika ihtada wa habada sayyidina muhammadin wa sallimi wa alihi wa sahbihi wa kallimi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu del ci rek jottal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi di guddig alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tere serigne soy mbake bi muy horatul hayni kon serigne bi wax na ni guddig tay gi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaari raka raka bu ñëkke bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil falahi raka am ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil nasi neena suñu borom dana defal manam juroom ñaari asman yépp djurum ñaar fukk jooni malaika danañ ci juggé ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis penc kon ma bamtu ko manam guddé ke alarba muy talata ci guddii serigne soy wax na ci téré mbuta bi néna ku ci mëna julli ñaari raka raka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil falahi raka am ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khula 11 rabbil nasi néna djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis penc lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba ab basi da melni gob bi la yoroon sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمجات شاتيني وأعوذ بك ربي أن يخطرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه assalamu tasliman mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi len di nuyu bu baax te di len siaré di len jéglu bu baax ci kaddu yi ni yëkëti di len ñaanal jamm fepp ngeen mané nek di sakku ci yeen ñaan suñu borom defal ñu jamm defal ñu tawfiq ci liggéey bi nga xamanté rek soobu nañ ko ngir liggéeyal suñu sang suñu serigne cheikhul khadim suñ borom defal ñu ci selal defal ñu ki nangu serigne bi nangul ñuko tam du bok ni mu bëgge ziaré rek wax deug ki nga xamanté rek mo nek ci xaralé gi di Thiambaye Fall ñu fatali len kon rek yene ngi ci radio Khassida online Touba Monde bi kaddu gi bay ko fi ci Touba Milano ci émission Darul Khassanat ngeen koy mëna am rek manam altiné ba aljuma digënté 19h30 jëm 20h ci Europe Italie ci kaddu gi seen bokum talibé ndongal ndongay Abdoulaye Diop ziaré bu baax rek ki nga xamanteni modi jeuwriñu auditeur dam dam waye dexeñ ci biir rek nuyo po auditeur yépp ziaré len fepp ngeen mané nek ci goxi fesso yi ñaanal len jamm sakku ci yeen ñaan ñu jël ci waat rek ci solo émission Darul Khassanat modi top bi sunu sang sunu serigne sunu wasila Cheikh Ahmadul Khadim Khadim Rasul kon amna bis am ku ñew ci serigne bi nuyu ko andali adiyam ni serigne bi nangam la manam wax lim bi serigne bi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme ci bir nek ba amna adde ju fa nek demal wagnil mako ba xam ñaata la ndax kimako joxon waxuma limba ma delu wat ci tombu bi modi ni amna ko xamanteni masna ñew nuyu serigne bi andale adiyam dadi wax serigne bi niko nangam la manam wax ko limbi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme amna adde ju fa nek bo deme nanga mako wagnil ba xam ñaata la ndax ki mako joxon jotuma wax limbi loli ay waxama radiyallahu ta'ala anhu mbokki juliti mbokki talibe yi xana rek manam liñu wax rek labiré xana liñu wax rek bëgg jamm bëggal ko ñepp motax rek ñu fassiyene yëkëti ay kaddu ngir labiré ci ngir yaatal ci tombe bobu nga xamanteni tombe am solo la tombe bu am solo ngogu bo xamanteni kenn ku nek amna no ci toge tombe bu maga ngogu bo xamanteni kenn ku ne am nga ci part de responsabilité tombe bu am solo ngogu bo xamanteni mo xam muy talibé bi mo xam muy serigne bi am nga ci responsabilité fim toll ni ci jamono ji ju nek tay jojo jamono mo wuté légui lolou cheikh moussa di wax rek nan boba ko wutek legi waye boba mo wutek legi serigne bi mom liñuy wax rek modi ni amul ci ñafi nekkon waye amul ci ñifi dess waye amtil tam ci ñey bëgëñu lolu mom lu wër la lu fess la ndax nak buñ xolé xolal rek ko ki nga xamanteni da andi adiyam jubul ci ni rek amna limbu takku tax mu dik diko wax serigne bi diko wax limbi jaruko te loli tay ji dafa melni lambu na sunu jamono ji dafa melni tay ji problème yi am digeunte serigne cheikh talibe yi adiyé joji dan na ci ben bankas mu melni tay ji problème yi nga xamanteni yenn talibe yang koy dundu wala bok ñak am ak tay ci li nga joxe mi ngi am ci ji jamono manam liko wind rek modi ni adiyé joji ndax nak serigne bi adiya dafa wara don lu sel adiya dafa wara don lu ñong adiya dafa wara don it sutura sa digg ak suñu borom nga suñu borom dongo tax ngay joxe waaw kan mo tax ngay joxe suñu borom subhanahu wa ta'ala te suñu borom mom di boromum gis di boromum deug wax deug lepp loko jox mom xamna ko xamna fang ko jele kon fiñ ko soti xamna ko tayit bu ëllëgé dana la ko won ndax nak sëriñ bi
day rek suñu dox da dox suñu digg ak suñu borom di suñu buntu borom ñu jaar fa ngir mëna yegg ci suñu borom ndaxit nak fuko jëm ci suñu borom faaw nga am kerkeran lolu moy sëriñ bi waye tay ji buñu démé ba sëriñ bi mënta xamé manam addé julew ak al julewut koku yellotul addé buñu démé ba nit ñi buñu joggé di joxé ji addé wala bok buñu joggé di joxé ji manam ay mbir dañuy and ak ay télé caméra dañuy and ak ay télévision dañuy and ak radio yi dañuy and ak média yi ngir ñu siwol ko lolu ngistal la lolu yaq jëf la lolu bu jëfi sétane la waye xam nga ni lolu joji jëf yalla soxla wu ko yonent bi soxla wu ko sëriñ bi soxla wu ndax nak ngistal da ci bari selal gi neew ci lol ndax nak addiya da nga wara fekk ko xamant manam da ngay ñak ci sa bop dem liggey lu lew la nga ci jele nga joxe ci addiya waye nak taxut nak señ bi ñu wutal lepp lim taxutit ñu wutal lepp app ba tay ji da nga gis ño xamanteni dañ leen di sas addiya jo xamanteni amuñu ko fañi mujj rek modi daw di daw señ bi waye ba tay rek ñu gis ni ñi nga xamanteni rek seen wërseuk dafa neew taxna ñu doydal leen ci seen sekri serigne te ñikoy def rek danaka modi leg leg wax deug ñu jéggal mom modi bëkk neeki far farlo ki nga xamanteni dal moy indi addé ju doon mom dañ koy daldi garantel niko yow mom am nga talibé am nga festif ki nga xamanteni nak doolam yeggu ci serigne bi ñu woy ko mu melni rek bi talibé day am manam talibé série A ak talibé série B wala bok ñu am talibé li ñu wax première division wala talibé deuxième division amna ci ño xamanteni manam ñak dem ci seen keuru serigne lako andi rek modi am kersa ni ndax amuñu adde juñ joxe waye buñu deme ci biir keur serigne rek lañ fay gis modi ni chef d'entreprise ño fay ne wala bok ñi bok ci administration bi ñi bok ci gouvernement bi député yi ministère serigne bi ñu dem rek bani len yeen dal ci keur gi ngeen bok yeen dal seen pestef magna yeen dal ko am talibé ngeen te lako waral mu du len rek lu dut alal jojo nga xamanteni ñing koy yëkëté diko joxé te li ci ëpp sax alal ju leuf la doon kon nak ñu war ci bayyi xel ndax nak ki nga xamanteni dafa ñew donte ab deerum la yor waye mu ñak ko mu lew ko lol waye mu yene ko duggal ci buntu suñu borom señ bi ñu xagn ko ko wala bok ñu galankor ko ba mënta yegg ci sëriñum mënu ko ko jox lolou dana yeme lolou dana doy war lolou du yok courage lolou du yok pestef ndax nak wax deug yalla ginnaw yomal xiyam liñ jëm waji nañ ñu wan mandarga yi nga xamanteni dana tax suñu xel dal ndax nak le ku tedd ko doon wax rek ñu ne ko waaw yow lutax ki lay joxub deureum ak ki lay joxub jundi nga yamale muni waaw denkané borom de buma ci tambalé di def ségrégation wala bok denkané bo xamanteni dañ la koy laaj ëlëk rek buma ci dé méraka contane kon naruma ko joxé ëlëk ndax ni muni dama ni siwa ëlëk jot bama ni len dal li ngeen ma joxon fi la ko def lolu muy kon lu am solo lo xamanteni war nañ ci jangat ndax nak budé sëriñ bi da nga andi addé ji te mom munta xam addé ji li ci law ak li ci lewut ah dana doy war bu fekente ni da nga ñew joxe addiya mu dun lol sëriñ bi mënu la laaj fan nga jëlé addé ji wala bok ci lan nga yëngu ngir ni xeyna bu la ko laajé bu ëllëgé do andi lenen sëriñ bi kon lolou dana doy war way rek ni yow talibé bi bul japp ni da ngay nekk ci safan di jaay drok wala ngay def luñuy téré la nga cey amé nga dik diko jox sëriñ bi yaakar ni wax deug yalla lu bax la lu lew la yaangi soti fu bax ah lolou tam dana yéme kon dana jar ñuy soññante suñu biir di bayyi xel ni addiya dal manam sab denc dong la addiya dal sab compte bancaire kep la bo xamanteni ëlëk dana la ko gënël bu fekké nak fa nga daan jëlé lewut fi nga soti nu mënti melit bo ëlëgé do fa fekk dara ndax nak sëmbir rek nga fa def sa gal rek la ya cey def bu wali joté nak wax deug yalla te yoro lo mëna walé wax deug yalla dana doy war kon nak manam di bayyi xel ni wax deug yalla ci li nga yëngu fi xel ba muy doon saw ñak fi xel bo selal ko fi xel ba li nga warlok sa liggéey li nga warlok fi nga tedde wax deug yalla nga respecté ko
waye li ñu gis rek tay ji bu doon ci jamono ji man rek da ngay gis ni amna ci yo xamanteni legi bu dé ci jamono ji ñu dund fi ci réew mi ñu dund li ñi tedd malati ya bari na lool li ñi tapalé ci liggéey bi bari na lool te bu wër wi déwé ñu fay leen ñu yaakar ni lepp lewna ñu fassiyene ni ci lañuy dundal seen njabot ci lañuy dundal seen wayur ci lañuy joxe addiya yaakar ni lu lew la lool nak lu jara bayyi xel la lu jara bayyi xel la ndax nak fo yëngutu war nga joxe ak ja ban mo ba ma seuk ba buñ la fayé mu leer na li lo gagné sincèrement la li lo gagné honnêtement la ba lo ci mëna def rek mu barkel ko dan jégué Serigne Saliw da nga gis ni manam amna ñetti façon yo xamanteni manam buñ ko daan joxe da ngay gis ni amna nenen amna num koy def moy ni boko ma san jox boko ma san nuyu nuyu walé ko addiya len manam lu ci bari len da ko daan tey daf ko ci possible dañum bi amna ñoo xamanteni mu ko ma san nuyu da koy yëkëti jox ko manam ki nga xamanteni mo taxaw ci wétam ta lu ci bari mo daan doon señu soñu bi sisé amna ñoo xamanteni buñ ko ma san nuyu da ngay gis rek ndaysan mu rocc ci loxo ba xaaliss ba daal di rot nga xamni rek kon mo lolou mi ngi mandargal ni amna ci xaaliss yo xamanteni fan ko jele lewut waye biñ ko ande tam serigne bi amna maqamam xam ko ba lolou du jaxassok alalu serigne bi lolou du jaxassok li deug dug ci l'islam lolou du jaxassok li nga xamanteni wax deug yalla lu ñong la ndax nak serigne bi munuma yor yere yu baax ba nopi di risu ay kadir wala may dem di yeketti fo lo xamanteni asiwu jene bu turo ci yere rek danaka dagato ci lay muju wala yaqku ba ken dootu ko meuna jarignu lolou moy wundu ni adeju lewu dal du jaxassok adeju lewu kon lolou wonan ci baye xel tayit mom ci bopom sax di yalna suñu borom yokku leram dana fatali ni serigne bi di dana wax ni adiya dana fek fu dara nekul mu def fa dara waye adiya dana fek fu dara nek mu baril ko batay muni adiya dana fek fu lu bari nek mu barkel ko kon nak buni sakku manam luñu joxe ji adiya na don lu lew waye jarut rek serigne bi ñu dik di mandargal serigne bi ni ko nangam lan la jox nasal rek suñ borom mi tax ngay joxe xamna ñaata nga joxe suñ borom mi tax ngay joxe xamna fo jele xamna fiñ ko soti kon nak lolu nan ci baye xel di ci soñante te baye rek señ bi nga andi limbu bari rek yaakar ni rek nak kon yow ya sut ci talibé ci kër gi dedet ya upp festif dedet ya bu talibé dedet nga gis yo xamantene rek wax deug yalla alal jinu am andiko te leg leg sax ndaysan du lew ndax nak amin walewut ñu dik rek joxe adiya fassiyene sax leg leg ñuy conditionner serigne bi leg leg amna ño xamanteni dañuy melni luy conditionner seenu serigne ci lan ndax adiya jinn joxe nga gis ko xamanteni serigne mi ma ngay yëngu ci manam lambu ja dik rek andi adiyam waye leg leg ñen ñi ci serigne ci duñ leen wax ni sax li ngeen di yëngu lewut ngir yaakar nañ ni buñ leen ko waxe dootu ñu andi adiya gis ñoo xamanteni wax deug yalla manam buñ diké duñ leen laaj sax manam luñuy def luñuy yëngu manam ndax nak sëriñ bi ab sëriñ dal da war di soñé ab sëriñ da war di dankasu ab sëriñ da war di namu talibé yi ba wax deug yalla def ci seen xol yi bëgg yalla talibé yi mom bis bo déwé ci seen xol yi bëgg yalla lepp luñ yor da nañ la ko jox ndax nak suñ borom rek mom lañuy wër suñ borom rek mo na fi wacce te ju mom lañ dalu kon nak wax deug yalla lepp loon amit rek ci suñ borom lay dalu ndax nak liñ wax rek ginar ak inaram manam borom ginar moy borom kon suñu jëm yi ginaaw suñ borom ko mom suñu alal yitam suñ borom mo nako xewele mo nako wërsegalé kon dañ ko wara delu wat ci suñ borom kon lool won nañ ci jappalante di ci soñante ma fatali tombo bi modi ni amna ku mësa ñew ci sëriñ bi nuyu ko joxaliko addiyam dal di koy wax limba niko nangam la la jox sëriñ bi niko dama bëggoon nga yegg ci neeg bele amna adde ju fa nek bo yegge nga wañil mako ba xam ñaatal ndax ki mako joxon jotuma wax limba lool nak jarna bayyi xel bu baaxa baax ñu soññantu suñu biir labirenté rek di selal suñu jëf fexé ba manam yaq ak ngissal ak reey bañce dugg ngir nak yoy jëf jëmut fenn mbir aduna rek la kon nan ci bayyi xel wacce xewal ci julit ñep bi jaay sidil awalina wal akhirina sayidina muhammad rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam barke mam cheikh ibrahim fall ba mouridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jërëjëf mbokki auditeurs yi, ñu ngi leen sant baax di leen gërëm ci and bi ngeen di and ak ñun di wéy ci programme Radio Khassida Online Touba Monde bi. Ci xarala gi ngeen and ci ak Serigne Mamadou Mbaytiam, andañ leen di bàyyi rek ak ci kanam ak ki nga xam ne moo di Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil ci seen jotaay bi nga xam ne moo di Makarimul Akhlaq, ngeen di ko am ci seen rajo bi di Khassida Online Touba Monde bi bis bu ne bu li ko dalee altine jàpp ba ajuma ci bu juróom ñetti waxtu jotee. Kon ñu bàyyi leen ak ki nga xam ne moo di Serigne Mamadou Mbaytiam ci xarala gi mu wéy ak yéen ci seen jotaay bi nga xam ne moo di Makarimul Akhlaq, ngeen di ci ànd ak Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil.

ak bakaxal bi mom la ma serigne abdullah mudje yone ci doom ju bur gi nga xamni doomi touba dem moy ndayam moy ci sama fekkati mu soua nga xamni soxna mi dem moy ndayam way nan la ko sun dañi waxe dal di ni ndey mom la ma serigne abdullah mudje yone nga xam bi mako yone ak bim la ko murid ay bis dal di nak ni bakaxal mom do len ko won waye serigne bi dige wax ni bako la ci lim ci wax dama ni japp na ni sama doom joju ami dem yer mom lay mudje am dappna ni waxto muy mag bay wax xam du nafsi jibril allah fa amana duma fi fek leg rek mang koy defal xam du nafsi diko xere xalis bo bi leg nak sa bu magge digel na ndayam nako ko wax mu ñew yeesalat serigne bi dal di no xalis bi ko dama bëgg bo ba tay maliko deñ bëgg xam fan la koy def ngir mu sakkan sakkan go xamni fek ak ni tukki ci yeen la bi sam tuyaba leg nak ndax jibo ngeen ci ma def ko sa ndox momé nga xamni li nga tawu ba nit jena nak tawu ba sirina diko sam ñepp ñu bokk dafa waaw serigne bi fa xalib ba tecc sama loxo ñu so demé lañ ko def sa doxla ma ñew wudal ko ay séré wo serigne sekkum bayra matar jaw talamaw ba cheikh jaw mi la tax sun gëtte bi dox li suñu wax wax moy nak xaba bi ñu def ko ci ndox la sama kanam ma doora dem lolu dañ la ci kon digum ak siyam laat lolu la demé serigne abdou karim dang bel fa ni faatu bu yegut waxna ma ni serigne abdou hak momak moko ni serigne touba de yagna beug am dum dum def ci mom serigne bu fess del ba dar rabu ja def mu def ci haqiqa bu fess del ba dar rabu ja def mu meuna doxé ñaar sankam yépp te ko so dal di ñu lool nak yagna ko beug waye nak ci serigne jey wala ko ma saalé serigne bu keureng dal momako wax keur serigne sadio kon ni serigne blaat moko wax kon digum ak serigne blaat nan la dewe digum ak serigne sadio serigne abdou khadir wax la ci lu bari amna ngam digum serigne sadio gëna ji wal fessa baghdad waye bi serigne bi genné dal dañuy bok bi kat yaat na waye serigne abdou ñoom bay sama xarit serigne abdou khadir dañu alhamdullilah rabbil alamin yeen tal yep digul ni serigne sadio neena ab xaritam la serigne bakari bi ngi nekkal isa bari moolam la yu ci dekk bi ak li serigne la bayyi bako ma la di ca dogal dara way mu ci kenn xamant ben baat luñ ci wax lañ ko wax serigne sadio ci ci serigne la yebal mu ngi tay dolli dara lu mu tuddi tuddi wala nga tay fitti ci serigne sadio lay bayyi ko te namu ko waxe wal la ko def lolu itam di lu doy japp digam ak serigne bakari serigne sadio la wax ni moolam ñoo bokal bayyi serigne bissir la ci gënal nurul aw defel mom la ci gënal nurul lepp te bo tay bo dañe wala ku serigne bissir yar deug deug yar dañe ku serigne sadio yar deug deug yar buñu day waxtan da ngay defal kenn ci lañuy waxtane manam daara yu bari rek bo lañu firu turbiye jaga xida taxaw daaj taxaw gamo barf xam xam yit ñom ñoko nuro ak leem dara ba ci yag nga melni ko ko fatal lolu kon lolu la dewe tay tam suñu bisiru mi bimu ko jox suñu sa bisiru la ko ni suñu bisiru mi sama doom jikat dama ko yene wala tak ci loxol suñu bisiru jeew nekk ko yene yoy dama ko agale ba suñu sa bisiru moko turbiye ba yewi ko digum ak cheikh abdullahi cheikh abdullahi bi suñu mag bi laqo suñu sa dawo neena bu ma sa ñew ñeerim dama ko wat saxar gi da fay tok ba saxar gi jall lu fa yag yag neena nak man bobo bo la nga ci ñeerim ma ngi dem indil ko lum lek ma ngi indil ko lum nan pirin man itam suñu abdullah di la nga wax ak yow di la nga jox ko dara ni ay serigne sallu mo sama wax bi serigne sallu bu laqo ñu dama wala serigne sallu ba ci yag mu far di ma netti ni ma day serigne abdullah di ma dama nak mom jël na lol dal di ni dañu benul ay nit ci touba da fa yag serigne abdullah tukki ñorawul nawet li ñew xadine rub serigne abdullah ginaaw bi da bobu dekk bi ñu ñu mel ci bari aw nit amal dal defu neek serigne sallu neena ma dem neek serigne abdullahi da yalla baga ci ni sama neek bina bi watte serigne abdullahi ñew bañ defaraat neek bi bagal mu ñu ko mal kat ma la ginaaw won da yalla sa baga ci ngir bañ mu yaqku may ndigo sama neek leg nak kon dama bëgg ñi ni wat baga ci da nga wax ma fu ngoy tek ñu koy tegalé ne serigne abdullahi ni ko man di rusna dara gine ci sama loxo tab ci sama loxo sa loxo digel man day lu gëné ci wala ko tabbi ci solo ak tan bi yalla la kay am

0: duma ci amaat mukk xalaat waral na ko mom ndax alal de bala bax deug lu mu meuna doon dañ ko tecc ci solo te suñu seenu bu ko rek la dañi lolou day lu yeme de ndax man day ma nga tak ni ay bataxal yo xamni sax ma ko day bindu ay marakam to amna sa gaaw ya ak mi ngi seen tuwa yu bari ak barada ak am doono won ci suñu tuwa way neena lolou la ci tollu mu ngi ko ci delo sul dara dal di ni nak noné mu doxé won ak man nak lolu la fi ñu doxé Serigne Soyou mo le mo ko diggum ci bagage Serigne Touba yi lepp lañ ko fa bayyi buñ ci ndiwat dara lolu bi Serigne Soyou laqo lolu lañ wax lolu itam ci lo xamni bëre na ci jang yu bari to bañ ko net li ni rek bayyi diggum ak Mam Fadja taw Serigne bi amna bis Mam Fadja ñu ngi xedd ko mu ñu ci dëkk bi doxal Serigne Sadio mu ngi dëkk ñu ñu Serigne Sadio taw bis bañ ba ci xay gi ñu diko saalé biñu ko waxé serigne bi da rir rek sang ñu ñëk fekk mom la mom la songu taxa tam ci sant ko tel bi jigni ko serigne mom doon waxal li nga bëgg mu ne kay bar na wax benn baat nit bi mom lañ ko acc sepp legi yibbu ko solo fa ja sant ko ba la fa door di jima sepp la nga xadi ñëk ba waye fi sa ci mom bala tek ko sa la ñu bi dem da xam ñëk ko bëmb lañ suñu fi yibbu ko mom fa ja sonu mu ñu wax na ci fi ni serigne jallu ci santane yi ndirul yi lol nak kon nan la ni ñu nekk wala doomi bayam yi bi ñu ñëlugul khalifa lolu example la fi ñu mu tuddu ndax mëna tuddu bi ñëpp kon nan la ni ñu mbokal bay mom lolu doyna ci doyna ci digum ak ñinga xamni ay doomam lañu ak ci sëdum te bokku ci Serigne Touba itam wax na ni bu ma gaawante bis ci mëna fi day dem tey luy ci sax nak tekku sal waxtana mom as ngir def ci amna bis muy netti Serigne Salihou ci jotaay bo xamne fekk na ko fekk boko da am ak mo xamne ba Serigne Salihou di dem ci Serigne Cheikh Serigne Salihou ci moko don sank bobo mor ko moy rota bi legi Serigne Salihou Serigne Salihou nak dal ci Serigne Salihou ci Serigne Salihou mom di yag na yi dal di ne fatte nga yoon wa fa deme mu ne ah do def ndak ni ngay sante ab liggey da nga ko def way rek bu ko sam xeyna da nga ko farale waye xam nga ni am nga ko meuna sam pour mom waye nak man seen digeenti dama ci dugg neena lol la fi sax wax torop yama hafara sin salih bok bok gi ñuy wax ak saari borom xam xam bu ragal yalla serigne mbokk medina la ko da defé keur di ñepp la nak la dem ci marax gi buñ tolo ci reer reer tan ko rek ba son fi mu ñew saari serigne mbokk medina mu togal ko ay triangle yu yaatu di ñaax ni ñi dem ci xam la ni kan man serigne dal ni moy so pété triangle yu mu serigne dal yu ma dal ni dem serigne mbokk lay andal bo ci mbokk medina woné triangle yu mu suñu jott ibil deb yi ma gis manam ñu dem won ak suñu muntaxam suñu besiru mom di kumpa kenn ndax ci 84 la ñu sëriñ bi wax ni ñun taxaw moy seen jëwiñ seen jëw ak sétatam yi itam ñum dé wala sëriñ mbakk ci xamé yow do la ñu exemple ak ubbi ji moom yi sëriñ dal ubbi ji prof sëriñ mbakk ci xamé yow ba yagu fa sax wax ci yow koor la fa dem te ba ñu da da ñew sëriñ bi ñaan la ba dem waye loolu rek dafa doy kon loolu moy faati salahu bi haqqahu
1: deg nako jëfé nako yel nan ko sun borom fayal jëref serigne abo gay gina bi nga léralé digënté serigne bi mu de serigne salif mbacké ak mbokki bop mi nga xamné ño bokkon serigne touba ak sétam yi nga xamné tam lépp dugg na ci ak njabotam nga léral ci jikko yu rafet ak andeen wu rafet yi nga xamné lér nga ko ci biir waxtani nga dikkel na ci digënté Serigne Salihou Mbacké ak mbokki bokpam yi nan la da doxalé ak nan la da jëflanté ak ñoom kon Serigne Abo nga léral ñu digënté Serigne Salihou Mbacké ak mbokki bokpam yi
0: digëm ak mbokki bokpam yi Serigne bi limay doon xëriba fekk na fi lenn ci wabar sax ni Serigne Murtala ak Serigne Sohay bu itam la fi nekkalante ay doomi bayyi xana jeyal gi jeyal leppi dëkk bi ak l'islam bi ci loxo cheikh murtala nga xam ne mujj na looy waxate mom dala naaw dem len fa cheikh mursala tektal la ci ñam deme nak mom yebal gi mu ko ra yebal xel kom ba fa serigne ali mu meugude dem nga xamne at mu na ci mursala dem fa itam tektal la ci ni nga deme won ñom ñaar lolu dara ci joxewat xere ca kanam bu mu dikete estuar xel kom bi ñam deme won ak serigne sahay bu makke mom duñ ñor ñaari jëm bi nga xamne serigne sahay bu ci jamono 1942 lu melni ak wéréli la ko gar bam dem ci sawu jant xaju fa bam ci jugé daaré gëdjo yi la ko serigne sahay bu téé ak noor la ko serigne salifu makké téé ak noor bo xamni da wax xolam mati niko xolam mati jaxaté sa bo xé bu ñuy serigne sahay ba nopi dang koy laaj bis bi lu ko ci jubbu ci meñu togg ci waxtu bu mëna doon ak lu mu ko bëggé nga xey taw ko nanu nga xamni liguey lu ko fa lu lolu xeyna nak bobu da bëgg serigne bi nopplu mu xaw ko laxté ba kenn doxam fum le bam dal bobu serigne sohay bi mang ko ala nak serigne abdou karim baye serigne basir mi di faral def ay waxtan mo do ñaan ab santam foga ñun yi nga xamni serigne sohay bu makke mo tax serigne sohay bu makke don tun kilifa ba don ci ñun dara ba daana jox ndigal histoire bi nitul la ko ay yoon waye nak ñu xamé ci itam ni diir bi serigne sohay bu makke nek ñu ñu mësa bay ñun wa daana joju wala ñu jox ko serigne sohay bu addi donte seble donte gijangala donte fakk mbol la serigne bi dina nga mu jadd fenn lañ ko yitt serigne sohay bu sama mu djob me mat ci lolu séré deug na mbol ba tay jox ko ñuko yitt ko serigne sohay bu ñuko toll yi ni la mel ma ak serigne bi xol ko ñuko yitt ko serigne sohay bu sakal nako wa bar sakk mom diir bi lañu fi ne fagar bu ne bu serigne bi xeye dana yone ci ñom ba xam nuñu fanane jant bu so bu nek dana yone ci ñom ba xam nuñu yendo serigne bakki touré mi bokk na ci li taxal serigne bi namé ko ci kër gi diko doxal lu mel non ak diko ko fatali wala fi ne tabo dara wali mana ba fa lay jëm wala a wala suru wala ko mu momina na haq ba fa lay jëm yep man la ko serigne salifu la
1: mbollem jikko yu rafet yi serigne bi tudd ci bir ay alcorane yoy yep mu wax ne lolou lepp ci mandal gay serigne salih mbacke la serigne abo ginnaw bi nga leralé digënté serigne bi ak mbokam yi nga xamné ñom la bokkolan serigne bi lera itam digënté serigne bi mudé serigne salih mbacke ak mbokki bopam yi nga indil ñu tam ak leral ci digënté serigne bi ak mbokki serigne touba yi
0: digënté mo ñi xamni bokk serigne touba la ñi tam ñepp la jaxassol waaye ñu ngi digal la jaxassol nga xamni waadar yi xam nañ ko mooy señ da alaaji abdou goor mum mam cheikh anta ak serigne moustapha teydou ak serigne cheikh khadi mum borom daru moati ak serigne ahmadan debbe ñoo jaxassol dañ jaxassol serigne bi xarbaaxé na lool serigne bi daala leen faral di tuddi ku jiru serigne ahmadan debbe itam daga nga ñew ci daal yi and ak serigne bi daal yi ma sa ko xam
1: ba ñepp ma sa ko xam jërëjëf serigne abo ginnaw bi nga léralé digënté serigne bi mudi serigne salihu mbacké yalla nako sun borom fayal ak digëm ak mbokki bopam yi nga indi ñu itam ak léral ci digënté serigne salihu mbacké ak ñi nga xamné ay doomam lañu
0: ci digëm ak ñi nga xamné ay doomam lañu nga xamné ñi mu bokal bay ñoy seeni wajur legi serigne salihu bi mu doone khalifa rek la tambali at mu nek bu wéru tam xarit bi téro mu gënë xarit go xamni bu bari lool lay doon sañu ko tuddu waye dana bari lool seeni lako ay sam yuné ko tawi doomi serigne touba yi te bu len ko yuné day wax ndaw yi ni len nañu len xamal ne kat xamna ni man ñoy seen kër bayyi xamna itam ni yor nañ ko xamna itam ni ki ma teral muy serigne touba mo len teral waye nak li fi tabbi yi di indi maxine wajur ye ñoo ci yam cëp alal Serigne Touba la Serigne Touba tax ñu jaré ko kon nak ma seen wajur yi ginaaw no ci yam li ci seen ciri wajur dama koy wéré yëkëri te ci seen loxo ñepp pay tollalé Serigne Moussa ñi mi amna ci fu ngora yoni Serigne Moussa djou mi musu ñew ñu xaaliss bi ndaradé bu moy na ca bobba daal ko yoni ba ci turé mi lolu ku du kumpa lolu itam di lo xamni la xad ka la kum fi rasulullah iswatul hasan dun joju lu ci mata degg la digëntem nak ak njabotam googi daw fi doxé la kenn comme ci ma sax xol ñaar day day yune wola waye nak bude lo xamni bi manes da ko yune li ci gëna bari mom da naka yune Serigne Moussa Diop da naka yune Moussa Ngam waye nak li ci gëna bari day Bacci Touré ak Serigne Saïbou Cissé itam dalal leen ko yune lor itam di lo xamni la waral li waral mariko net li ñu mi yoni serigne bi dafa dara wax ni ndaw day wutu kiko yoni motax nak kep ku ñu yoni ci mom dañu wara xalamante ko xamni bu deme dara mat ndaw waye nit wuru ja yoni ko xamni bu ko laaje du xam ay bokkam du xam num deme ak mom amna bis bo xamni da lum do lay yoni ci mu dem defal dal dina ñu wol amet gi mom bu demé bu ko né koy sawal bu ko né musulmu salima da la xam ñu war na ko yoni ci mom non la melan ci walu ragne ci digum ak lu ne mu tek ko plaza yimu da li gënd lu yi dem ci bir kërëm digënd ñi tibaté ñi taxawu gané ak état bi ñi taxawu gané mbacké mbacké yek dalu kay yek yépp non la ko wutalal lu ci ne lu mu xétol ak traaré nga xéto ak la jowara dem ci fukkal bo wara bayiko ak yu mel non dal sam gi dal ak ragne gi ci gogu wet jënal na lol lolou kon tektal la ci ni digum ak ñu nga xal ay doom la non la demel non la ko boole itam du nangu ñu am ci mom kumpu kum ci gëna gis de yone wolu la non la melal serigne cheikh saymi dem da la ko ligëntilo yu bari bamuy ubbi ci palette suñu mo bakki soxna lo bo mok suñu fallum serigne soyebu ñoko sant serigne cheikh say ak suñu fallum serigne soyebu ñom ñoko sant
1: jërëjëf serigne abo gey serigne abo leral gi nga leral ci biir waxtaan wi digënté serigne bi ak domam yi mu melni fi nga daanele say kaddu rek wonana jaxaso gi jaxaso won ak ñom mu de li nga wax ne bi mi ubbi ji palep serigne mbacke soxna lobu serigne cheikh say mom serigne soyebu ak serigne fallu mbacke mom serigne soyebu ñom la andalan ñoko don santu kon lolu wonana rek jaxaso gi jaxason ak setem yi lolu itam doyna firnde ci kenn ku nek ci nun taxaway bi nga xamne war nga ko am ci say bok taxaway bi nga xamne war nga ko am ci say rak taxaway bi nga xamne war nga ko am ci say mat taxaway bi nga xamne tam war nga ko am ci say wajur taxaway bi nga xamne tam war nga ko am ci say xarit serigne abo ginnaw bi nu leralé mbolém jukki rafet yi nga tudd ci ñi nga don leral lepp nga indi nu itam ak leral ci digënté serigne bi mo do serigne Sallou Mbacké ak ñi nga xamné ñoko xawone fété ak mat
0: digënté mak ñi ko xawona mak itam tan bokk bamba gi serigne Mohamed Ndiaye jobé ak serigne Aliou nak ñi man dañ ci exemple ngir ñom ñaar ñoo ñi di fuñu mësa fekk serigne bi di la wata ci ab bang mabla lay tok ci suuf ba bañuy dem daana wax loolu itam moy wax serigne touba dim wax ni al adabal adaba sumal adaba ni wa anta burra ummuna aba wala mola muhammad al akhul kabir wa shaykh inna shaykh bil birri jadir wa qul man sama hayka tukrimu wa qul man sahura hanaka tarhamu ñu mo xay tam ñu jox fa takku juk Seydou Karim Diang Balla Faye nak mom la mirlo won keuruk Serigne Touba ka ngeubu so Serigne Modou Amin Touba itam le mirlo la tax la won keur mom fa jaxate gata ñeerim waye keur yi wër haynu nga xamni ci la soxna ma di dekkal ak soxna walo ak soxna xadi Serigne Beye la ko taxaw lo wal li gëna na bari dal ci cherché lu muy jëfënte ak ñoom loi yu ci toñu lay doon jakka yu yëg yëpp nak ci biir yoonu murid mu di ay juma yëpp da taxawal te mu yëpp ak jakka yi daru muti lam ci yënné bari na lool bolé ko yëbal fa mason yi ak moolkat yi ak camion suuf yi waye nak boba tam lu ci ne day xam na ni da ci bokk war ci barkelu di ci fayal sama walu waye tektale wut ni da ngeen ko meun ndax lolu ci yokku juma ji la waye juma ji ko jukkat ci mudu awal def ko fa def nañ ko mom ag te def ci dara te taxut mu soxé te lolu la fi nek ba legi lolu la da wax jakk ji suñu waxtaar bu seen tabax ci géré juma ji itam suñu waxtaar bu seen amna ci yeen lo xam lan ko yeen wax ak mom ba ci serew yi fekk nako amna ci yoon wax ni dem lam ci yoon wax fekke nako waye serigne mom da mujj rek jakko joko wax muni dal lañ ma wal ñukoy liggey ñu wax ma fa liggey ko tollu ak la ca def bu ko defé nak bo ko xisse wax la ca def serigne mom da ko da def ñetti mocce serigne mourou gey dem la da ko seen digeenté yoyu bu ko defé bu ko ben mocce bi joxé ni leen nak bu ngeen ko liggeyé ba mag na ngeen ko fotal dik won ma ci ngeen ci tollu ma gis ngeen andat ak mourou gey di non la ko defo jumaa yi ci bari ag yi ci ag ginaaw bi day fekk kon da am bu dox ci digeunte tabax kat ya ak ñaleen li tabax lo yoy nak duma wala tuddu yoy tur waye non la deme sene aussi mom serigne bi da tabax jumaa ge non special de lu leewul ngi dara cheikh fi itam ñu ci gënal na jaxol ak doon cheikh yi moy suñu cheikh fa takko ju serigne mustafa fi serigne zaali magi serigne keru jif lambay Serigne Bakay Diop mom Serigne Sambou Diop Sam Serigne Bissirou Sar Serigne Cheikh Dakhaté ñoñu mom ñepp ma nga xamni kër gi amon nañ ci ciir yi ragnako ak daara yi Serigne Cheikh Dakhaté mom mi sax mo da wat señ bi mu bëggé wat balu itam mo de wal jéri so xobé wal jéri jinu bi rek
1: jërëjëf Serigne Abo Gueye ginnaaw bi nga leeralee diggante sëriñ bi ak Cheikh Sy, nga ñëwal na ci diggante sëriñ bi mu di Serigne Saliou Mbake ak ñi daa liggéeyal Serigne Touba ci alquranul karim.
0: Ñi daa liggéeyal Serigne Touba ci alquran itam fokkal na leen lool, daa leen barkeeloo, daa yónnee ci ñoom ba mu doonagul xalifa ak ma ko doonee. Ñu bari lañu waaye bokkal si Serigne Modou Mbaye Cissé moom njëriñ. Serigne bi saxaloon na saa bu demee njëriñ dem fa ak di ko bind ay bataaxel ak di ko wax demal ñaanal ak di ko yitti donga. Ak nag saxal waxtu wu ne moo xam ci lu suñu moor ne ak ndax kër gi dara manqué na fa ak bu fa dara manqué wuti wut addee yóbbu fa. Bàyyi Serigne Dimb Cissé moom masara Serigne bi daal jëflanteeg moom loolu. Naka noonu sama waajur wi borom ñànka ginnaaw bi Serigne Sohaye bu làqoo Serigne bi dafa jëlal sarsement lépp loo yu ci moom ci ak wérit yi mu war sañ bete moom ñëw mu ne ko digal naa la fuñ ko war di yóbbu dool défense la day ko yóbbu di ko faj ba mu wér nga indiwaat ko te bu koy lang-langee fu mu war di dem nañ liggéente ay këyitoon ba nga xam ne bu àggee daal di fa jëm si. Loolu nag diine jëpp la ko Serigne bi boole wan ju yoon mu yëpp waaye nag loolu doy na si ci ak Sidi.
1: Jërëjëf Serigne Abo Gueye. Serigne Abo, ginnaaw bi nga leeralee diggante Serigne bi muy Serigne Saliou Mbake ak ñi daa liggéeyal Serigne Touba ci alquranul karim, nga ñëwal na ci diggante Serigne Saliou Mbake ak ni mu fonke woon njaareem di barab bi nga xam ne Serigne bi def na fa fukki at ak juróom.
0: Njaareem Serigne bi dafa amoon kër dawu fa gane dafa daa def rek mel ni ku la njàpp daw ngën jaa ñëw itam daa dafa am fukki fan ak juróom bi mu doonee xalifa at mu ne moom doon ko xalifa itam daa dafa am fukki fan ak juróom waaye léeg-léeg da ko daa doggante rek dem ba ay bis dikk ba ci yàgg mu dellu. Am na ci yoon woo xam ne sax Serigne bi xaddi jarase na ko fa ñetti fan yu taqaw yoo xam ne Serigne bi réyale na ko lool lool lool lool lu wax ko ci rajo bi rek neewoon na nañ ko def. Booba itam Serigne Cheikh Amadou Sidaly moom nii moo féete woon dafa aju ci mbirum naanam café bis bu yàlla sàkk teelu bi togg rek di indi. Naka noonu maa ngi fàttali sax loo xam ne dama ko fàtte woon ci bi may nettali diggam ak magam yi. Serigne Abdou Khadir mas na maa laaj ba mu ñëwee njurul ñu ma ndax Serigne bi gën na njëriñ ma ne teg ne ko ba mu fa gëjee di yàggut lool. Mu ne ma baax na ko lool de war na fay dem de moom day dagg kër ay kees mu nekk ay wanag mu ne ci biir teelu bi di yëkkati xasidi ca kaw teelu bi di siaare loolu de ba fa Serigne Touba jógee ba léegi di ñu fàtte woon nañ ko waaye moom moo ko fa delloo si. Dañu ko nettalee Serigne dañu ko nee loolu de xëy na Serigne bi xanaa loolu xamul ko noonu Serigne Abdou Khadir dama joxoon baaraam bi ne ma mat na ko wax nag keneen bi ma ko waxee Serigne bi bu jëloo bu les ko lañ li yëkkati jox na moom Serigne Saliou. Kër Serigne Touba gii ci Touba itam kër gu mag gi Serigne Amdi Khalifa la ko Serigne Saliou yeesalloo moo ko mar bu defaraat ko biir ak bitti ba mel nii mu mel. Serigne Saliou sax bagage yi ya ma dëkkan wutal na ci ak lim yónnee ko Serigne Amdi Khadi ngir mu barkeeloo ko waaye Serigne Amdi Khadi da koo delloo ne ko dama ko laal man nan di naan bi sama mbir. Naka noonu daaday kaamil di njëriñam Serigne Saliou da koo saytu woon ni mu saytoo woon daaday kaamil di Touba du leen daa entretien di remplace nit ñi di leen taxaw xam ne ni njëriñ maa ko moom waaye jàkka ji ak daaday kaamil ji rek laa ci téye li ci des lépp may naa ko sama doom yi.
1: Jërëjëf Serigne Abo Gueye. Serigne Abo, ginnaaw bi nga leeralee diggante Serigne bi ak dëkk bu tedd boobu di njaareem cofeel gim ci aman ak fonkeel gim ko fonkan ba tegtal boobu nga ci wax mu jóge ci Serigne Abdoul Khadir Mbake. Serigne Abo, nga indil nu diggante Serigne bi mu di Serigne Saliou Mbake digganteem ak mbokk Islam yi nga xam ne boroomi tarix lan di boroomi wérd.
0: Ñoo ngi yéene indi digganteem ak mbokki l'islam yi nga xam ni ay woroomi tarix lañu ak ay woroomi wérd. Suñu borom dani innamal mu'minuuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum.
2: sayyidina muhammad wax ni la yatimu islamu ahadikum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mana ken ko ndal bala sa l'islam rafet ligay yene sa bop dang ko yene ñinga bokal l'islam sayyidina muhammad waxat ni al muslimu man saliman muslimona bi lisanihi wa bi yadihi manam nit dal ka jey jul deug moy ko xamni julul yi mucc luñ ci lamñam ak loxom yoy yep nak lo ki top dang ko fekk ci cheikh salihu makke muhammadatu rafet bimu don deflenteek nak bokk yoyu bokk na ci waxe sunu borom jim wax ni idfa billati asami kaysa li fi baynaka wa bayna adawatun kana waliyun hamimun lolal nak mom la doon deflenti ak ñom lolal mi ngi tambule ci deflen ay nawle fonku len safo len wormal len jox len seeni ciir bokko na ci lolou luma netle won ci digum ak Alhadji Abdul Aziz ci bako Alhadji Abdul Aziz fekke got ta Serigne Salihu liqamal ko tisbar Alhadji Abdul Aziz jite Alhadji Abdul Aziz liqamal Serigne Salihu fekusan Serigne Salihu jite lolou tektal la ci waxon na itam dem gumu yag dem Kaolack té lég lég bu fama tanal dem ag keul bay ñess naka nonu nak bimu doone khalifa mom dafa da wax ni l'islam mom sama tolu baye ku ci baye man ngay dimbali motax keur yoy yep da ko da setu diko nemiko diko lijeenti difa yoni ay traga yu ma seuk rawatena nak seen bi ci xew gamo gi bu ma tan ñew fep fo dig ñu ne abbas amna fa ci l'islam tamuy ñu xam ño xam ni borom père de famille de mana borom pinc la am ñu woté ci ginaawam dina fa yoné ci ay nak akub khalis ak xéddi ci ak tepp lo xam ni mu ñu ci yaman kep tam kep ko aju ca kër goga ñu ko wër di ci Sénégal dana la jot dana la doy ba kër yépp ag yeneen bis yi ñuy am ñoom itam te du doon bisub gàmmo ni ko kuy màggalal bàyyam wala ko koy wooteel dara foo ko waxee dana ci def ci ay frais loo xam ni boo te yemoon képp itam mu ñuy wénal bis ba ba yëpp àgg kum ci yëg sëg wéridi itam noonaa la cay taxawee. Maa ngi fàttaliku kilifa gu bokk ci kilifa yooyu koo xam ni tabaski yi serigne bi da yonne da ci am at mo xamni liste ba aji won ca wo ña xeto koka kiko yor da ko fatte manam keuyit mom won da yor daw da ko dafa rir biñ ko remplacer ren ñu fatte turu koko biñu tabaski ba ca suba sa borom pinch momé dik ni serigne bi man de xamna dañ ma fatte ren mom sento na sento waye xamna dañ ko faté serigne bi diko tigi dañ ko faté dé waye faté ligi santana la ci lol dal dikoy té bernel ko bamuy wadé gont serigne bi dal ni buñu ko jox ay xar ndax bida tobiski gi jall na buñu ko défé day ñu ru fugéré wala bida waye li fi nek lepp ci ay ndimo yu ma sé yu ñëwagut yépp lañ ko bolé sofal ko ci ambar bi li fi nek ci ay bidéel la ko lañ ci kër gi ak dal yi mukk yo xamni bi da jéguñ ko yépp nañ ko bolé sofal ko ci ambar bi tak nak ay million yu bari tégal ko ci amna kilifa go xamni da non taggu señ bi bëgg dem banjul ci kilifa yoyu ma wax nga xamni ay nawlem lañu señ bi yëkëti ne ko damay tukki señ bi yëkëti fan wéré million jox ko mu ne ko yebina ndax tukki bi mu ta neex ba mat li na ci ko xamni da ñew ni serigne bi dama tollu ci bëgg bay te bëgg ko ma taxaw bokku ci ñew ñu juroom fukki mo leen la ko serigne bi jox ne ko jindi ci matériel ak nak wala ay fas lolu mom la mas di jëfleenté ñepp difam nak daawul and ak wax lu ci bari itam ci mu ko jëfël rek ñaare mo koy xam wala kam doxal seen digënté ak yalla commission yi ñuy wax xoma wa wër yi lañ xoma ñuy taxawul islam bi ñi fi mujjé nga xamné torit lañ ci tek sëriñ bi laqo million yu bari le sëriñ bi tek ci loxol ayantam mako jité won niko bu ngeen demé ngeen dimbali ko lolu aw doxalinam la won aw terelinam la won boto na l'islam jëpp saytu lepp fune loxom dem fa fune loxom ag fa lolu ci digum ak bokki l'islam yi nonu la demé
1: jërëjëf serigne abo gay serigne abo gannaaw leral nga digënté serigne bi mudd serigne salim mbacké yalna sun borom dolli ay léram digëntém ak ñim bokkal islam mudd ñi nga xamné boromi tarix lan di boromi wërdu nga léral nekkin wu rafet ak nekkin wo xamné lépp itam ak fatali la am jàngalé ci ñun nga ñëwul ni ci digënté serigne salim mbacké ak ñi nga xamné dino génn islam nan la da jëflanté ak ñoom
2: digënté ak ñi nga xamni dañu gënn l'islam nak walan tar dehan kal yahud wala nasare hata ta be militahum ya ayyuhal ladina amanu la tatakhudhu yahud wala nasare awliya rajaa'u ta'atim rajaa'u jannati bi ta'ati bi sunnati ma'i khururun yati wa may yusalli faridan malikan samadan fajahilun wa yulaqi kullu alamu tabban li qawmin sallasu ya ahad ak yenen ñoy ñom serigne bi musu yamasla musu te nangu yit ñu gis ko musu te nangu itam ñu wax ko seen dara musu te def dara itam nangu ñu teewé ko du ak magal du ak gor du dara amna kore go xamni 91 la amna ko ko xamni mo doon sen kilifa ci rew mi dik na ba ca xey ga mo ni dama bëgg lokkel ci serigne bi serigne sa yow si ñew wax ko serigne bi ñuko bo lewé ñeku xeku ba ak mom lu may ndokéré gannaaw tay itam buñ ma waxati lu mel non yeen ñi nekk ci kër yi amna kilifa go xamni la fi doon ñew ci rew mi abdou diouf wax ko serigne bi ñuko man rew mi momumako waye buma ko momon day dama la bu mu fi ñew lima mom nak mom sañ na ko téré buma ko fi gis gannaaw loolu it na nga xamni yeugën na ni bëggën na fay ñew serigne abdou hak téré la ko nga bayiko na nga xam nak ni man may serigne abdou hak moy serigne fallu moy cheikh mustapha ka fi jëkëndé yi lu mësa bañ serigne touba taxuma bañ ko ka top ci mom duko nangu mukk téré serigne abdou hak goge ne moy sama téré rek mune ko ah lol de mom lima ci jaxal moy dañ ko signé ba nopi te jamono serigne mlad bobu dama ci diso mom bañ ko signé gut serigne bi ko man dal lima xam waxna lako loko meuna jindi dal jindi ko ci yow man ak rew mi mom ko nana la debé lol itam di lo xamni serigne bi sax waxata te ginaaw bi kole ga ca top gan gogo ak koor la fi ñew koori ga ca top serigne bi discours bam doon wax boole na ci ni maangi digel talu bi yep ñu dolli ci tuup ak sama bokk juroot yep digel ko nak sama talu bi bayyi ñu delu ci jangal quran bu woor ak tuubal yalla sa borom loora ko waralal mu delu nak xamle nak ci biir discours ba ni maangi jokk bokk ak l'islam gi di leen xamle ni diine l'islam ji ci laane boole wu ma ko dara bokku l'islam gi ci aju nak mang koy bok mang koy jokk waam na bo degge wax xam lu cey sa walu dal di nak lu diine l'islam o mu ci ak defal o mu ci ak yak bo ne mourid yi nga xamni ci degg nak yaatu wut amna ci ñu defal ni politique bi tax waye ngan goge moko waral la mo waral mu ni ñu diine def ak umu ci ak defar umu ci ak yaq doon ma ci dara ba tay kon limu non mu mu rew mi waye limu mom nangam def la fofu
1: dire jeuf serigne abo nga indil nu ak leral ci ni serigne bi da doxé ak talibé nga xamné ñoo di talibé yoon wi manam bokku tak talibé nga xamné ñoo talibé terbi moy ñim doon terbiya ci kess ak bopam gi wala ci daray bopam yi waye talibé nga xamné ñoo di talibé serigne touba yi kon nan la serigne bi da jëflanté ak ñoom
2: ñimu doxon doxé nak talibé yoon wi nak nga xamné bokku tak terbiya gi moy di fa bi ma rahmatu minallahi lindaluhum wala kunt fazan qalisal qalbi lan faddu min halaka fa wahanum واستغفر لهم وساعدهم في الامر فساعدهم توكل على الله فتوكل على الله موم لم نار لم ياك ياك سي نه نوي غوغي ديم اك يرمني موم لا امبرن نيب موتاخ فم ما ين رك دوف ييك غان ييك لا رب لا ران كات ييك نيان كات نيمبل ييك ني جوخ اك ني لاج داي مل داي ملني جوخ رك اهين كل مسلم ومسلمه ولا ألاقي درارا من سلامه نفعني هو بي ينفع الورى ولي قاعد بنبي سورى والله ينصرني والخلق تتبهني في البر والبحر سأنا في البلاد الربي لولا ورى لن أتم ببوفة مي نيب مفا
0: نونو موخي ديغم تالبي تالبي يخني دنين تبي تالبي تربية kay dañu turbi yow ba yeyu ko lañu wala ay boré ni keur sëriñ bi nonu la doone won baye ñepp ñi la doone won itam yërmane ñepp la xamni day fatalo nit ñi seeni wajur fatalo nit ñi seeni bokk deug ñaaril ji ak melo suñ ko won ci da digg lolu ko bëgg xam deug bo demon len def serigne fallu wu dara dula ci ñu lolu it mo wara def atam ba ko bu ñew da nga xam ni moy mawridu samani da nga xam ni moy majmu noore ni fi waay di daari ni ngir ñepp fa ñew ñi jinnu ñi ñadilu ñi adina taxajuk ñi alakhir taxajuk nga xamni dal moy docteur ci yeb ko nak la taxa djuk bo demé sa ñakal la wuñ ko ci lola fa sahal hum wa qul salamun joju mo ni ko doxé ñepp rek nga xamni ko nak rek la lay taxa am jamm bi demir lu soxla kenn do dayal xalam kenn bitiro ken lu nit tut la wala diso yow ci mbir lu nit tut la wala la ni loma ci wax rek lola la japp lu nit new dole dox de do do gis mukkulu takale ni amna borom barke yu gëna fonk ci wala ay borom alal wala ay borom xankam do ba dama yep rek diri na war ma ngir jëm yalla mi waxane wala xata tam la bini adama du jann ken lolou di mbir mo xamni bokkoy ci lim doon jëfënte nit ñi ba nit ñi melni ay nit pa lepp ñu gisub lamp comme ñu ko cheikh amul bu jël waxe ci señ Touba
1: ba nit ñi melni ay leppa lepp niko señ Basir Mbacke waxe ci señ Touba lool nak yaakarna ku min keur señ Salihu Mbacke xam nga ne loolu doy nga ci séré señ Abo batay ci bir yermane joju ak ndimbal yoyu nga indil nu taxaway bi nga xamne serigne salih mbacke aman nako ci sentian yi mudi ñi nga xamne xeyna seen loxo jotut seen ginnaw te sun borom dogal nu wuy ci wotep serigne touba bi nga xamne mom la wote ci bir touba nan la serigne bi da jeflante ak ñom ci xeyti ndimbal
2: bokku ci ndimbal ñoy moolam sant yi ci touba ci ñent xibla yi daana taxawu ñepp ba kenn du riccu lu la taxat ci touba
0: kene tam du ricc mako mo la da dimbali wala waju wala la dimbali wo xamni soro gi ñen soré mo la yobé tutu rank ay nang mi gindi bari koy ci pep ak ñuy ciep nga defan ci mangasin bi ci yoon ci ciotu mbacké di ko lijeñ ci lo xam bu taxé yi nga xamni dañu tok ba nga xamni xamna ni nit ñi kat lañ leen doxal war na jeex ndax dina mu jekk jekk jox ñu lo xamni dañ koy jaay bu ko defé bu mu wéré santian yépp keer ben ni ak ben toro ñu joxal bari ko ci rok bu fet ko lor ñaar ñu joxal ñaari dola buñu maaté bu jappal na la war na jeex suñu yi waral leen ñu sédd ni ba ñu bari sax dappon nañ ni loolu daal dañ santian yi ci bu tara xey yi ñu koy jox fekk comme ñu sax fam baye ko sëriñ dañ la yoni rek nak buñ ko ñaka sé ak ñaka rendre compte ak ñaka woné ni ci bi neen lan la ci jibbu mo taxal da nga sax ko dem marché wala mu koy yopel dik fekk ci ay saagu kërëm do la ko pouri ni ko wa kam yoon ko fa indi yoko indi naka non ba me yaari wër wër fa la ñu ray fay nak lo bu le bokku nak lo ci kër ñaar lo juroom ñet kër la ñu fa dé dara nga lan lay tolo bu ko defé presque ni dem la la fat ci wala bu mu sañu ñoom sëñ koy fété ndonga dara mi suuf jaar ni adama ji suuf jaar né ñu def ko par ay juroom ko ak sam kër buñ dem ko xamni juroom ko doy nga leen ñu waccé sa ben bu defa melni dara ñu waccé sa tolo dara ya dëkke ko nak nga xamni kéro du bu lu bu magal gi jégué mu def nonu danaka bis bu yalla sax ñu wër sëñ jaar yi ci waccé tak top ci bu ñor nak di wër diko joxé mom bokku ci ay mbirum dëkk bëpp ma nga nak ci lolu xéré dëkk bëpp ma nga nak ci lolu xéré mu yaato yërmëni ji lool mo la ñi nga xamni ci mom lañ aju ci saar nga xamni du mbiri ñi jëbul ci mom ngir xilafa bi tay ay woro mi doore mi ma suñu bëgg ak ñooñu ku ci ne ba nga jikke togg ay dab yena ko indi da da di diglé fa saara ni lañ ko joxe te bu ma amati lañ gira lañ koy lek rek lek gi lañ ci soxla ku gëna ko barank gëna yeey ku nek rek tamale suñu ko jëm fa dekk ba yam te soow bu rek wa penku bi ni tamale fa dekk ba yam jëm penku ba gëna do ko soxla ndax ñom am nañ ay fexé non la ko da waxe bu yalla dogalé ñu reg man nañu sebet ci bi wer ko man nañu sel lawal gi lepp ko lepp ngir soxla dang koy soxla di jégué cornice bi nak ñom ñepp mo la xolé ku ci man na bobam ma ko ngi mil leen ko ñom ño wara mujj ci numéro yi mo tax da naka ceeb yu mu na joxe ak numéro yu mu na joxe dañu ko joxe ci bir cornice bi loolu itam di mbir mu mëna jangal da nga ci lool limu jublo wax ko jublo jangal du la wara jox dëgg ak ñi lan la lan ah naka nonu da la joxe ay tekkaw amna bis bo xamni sëriñ bi dafa wax ci mënu gëy ne ko sëy bari go yi nga xamni ci sama daar yi lañ ko dajje wal ak ci barak yi ak toy bi sëñ yi nga xamni ay pakati sëñ la ñu daj mu res bi ak daj yi ak bantal wala banti gay lu mu ci mëna doon lañ ma dajje lepp dama ko soxla ñu dajje ko sëriñ bi bayyi ba jullu tekk sal ne ko lañ ma abal ay wata lañ dem ci mass jox ko la ci di fek jëri fa ay wata indi ni ñu ko mëna sëf lu ma ci mer waye nañ bayyi mu jullu jébal biñu sëruma yagge ba da ci ab bir ba nga xamni kuy dox ñaare duñu xam bo wara jëm sëriñ bi wo ci mënu gay ne ko xibla bu ne lañ dem ba fa santar ya ñu watte fa seng yoy ak banti wata bu len wacce bu jexé ñu wër do la di koko dal di limu ci djiblu moy ñu neew do la ñi ak sax la ko def waye bo li ne kay li ndul du do xamne ci ci loro ak ci loro wu bo dewe buñu wër be tambali la def ko na suñu ooma do xam lo koy lijeenti legi nak boko fa joge dem ka ñew diko jël mom day jappane day sacc fekk man ab sax la ci djiblu ak sacc du ko ci top bu ko defé nak momi tam du mala sacc lu nit lu fa ci soxla am tay bi ñëmé dil ndax day japp ñu koy rebb bu yagge lepp jeex ma ngi sétat loolu bu baax séré yi bari nga ci tuba xam nañ loolu loolu non la def amna nit ko xamni serign bi da ko wara taxaw xale digg lu ay wajju la ma yoyu serign bi xol xamni bu yekete xaliss bu bari jox ko man na sank way nga nax ko ci tay serign bi nat ba xamni djubna xeyna ko ko djimbu mu liggey serign bi fanere mu yobu ak djurum la wax mudu gay ñoko joxal nako ko ne ko nak dama ko lebal nak dama fay xaliss bo xamni luma ci djibbu ak serign bi da bëgg na mu gor goru liggéey ci fék diwil bu amé lu mu japp mu jëlé ci dal dal nak ni suñu mënu gey dama ko ko may way suñu bokoy dama la ko may mu yaqku waaye dem kër kër ba ci diwil mu ñëw na and ak mu suñu mënu gey ko da bëgg na gëssal rasul bi mir yoyé mo fa dimbalé won mo sétal dama ko koy délo mu ñëw sëriñ bi ko soxla gu moko légui dé man nga ko woyal bu fék diwil ba mu dikaté nak di sant doon suñu bi ko amna ci li amna ci la bayna def na li serigne bi ko lo rek la bëggën te suma la waan fa saxa mën nga ci ubbi yo xamni lu amul ñu rek lay doon waye nit yi nga xamni dimbalé bañ am lu ñu liggéey ni ko ay fas